ngenile ikumpani ningangabazi amandla ngizogobisa abanenka thulani bo selivukile idimoni lakhe nibabuzile basiyonga